Am Hona kan siam akipan thukien ingai heding hai le khum tha ka ki kha khyang na ma sapen heding hi da gele min som ni in local talent western music chin swan ching le lom tia pan pathian phatna la sa pawa ki khum tha ka ki kha khyang na ma sapen ding in ingai heding a da get le akimin women program huna rabi crops le stinky bean tu dan chin dan to kisai kai khom tu rosemary paite kampau in ingai khidinga dagele min som lilenga in hindi news om ding dakwa in english news dakwa le min som lenga in bolam he fle ma pan vai lai ngai khidinga dakwa le ki min hin vivid bharti mumbai pan lakson ingai khidinga dak so min tu nia dinga hun se ni na so hidinga hi fm megahertz ali khat point le ki pana hong ki pong kha akashvani cho chanpur hi jingchang sintop ni jun ni som le ko sang ni le som ni le guk jinglam hun se khatna sa ding dan pon na ka ni som ding dang ale min som ngale nga in program hon ai dinga ta guk le min nga in sapaw thu thak lak khom de le pan lak son ingai heding da guk le min som in pathian phanna la esther lalram kim le lom tia pan mar kam pau ingai hidinga da guk le min som le nga in health ins program huna nutritional benefits of papaya papaya dam the na dinga aphat tuam na ti thu pi sanga linda lalrut sang apan mar kam pawa ingai heding dagugle minute som ni in science ins program huna electromagnetic force ti thu pi sanga emmanuel lalsam su ka pan mar kam pawa ingai heding dagugle minute som ni lenga in poem of the day huna merina ake pan lavoi ke na mar kam pawa omdinga dagugle ki min tizilian balte le lomte pan latwa leng paite program huna ingai heding dagugle min som nga in joshua lalrot lu le lomte pan latwa leng mar program huna ingai hedinga dagsagi le minute som in kamboi baite le lomte pan latwa leng thado kam thado program huna ingai heding dagsagi le kimin imphala pan lakson manipuri thutak lakhom ingai hedinga dagsagi le min som le in mar kampawa jingkal ki thuzak to na kamin lon sing so na pan ingai heding dagsagi le min som nga in talent showcasing program huna lalun san sungte na kai khom aki khum thak aki kha khyang nama sa pen ding in ingai hedinga dagyatin samachar prabat dagyale min som le nga in english news dagyat le akimin notice news silonga pan lakson ingai hedinga dagyale min som le in tangam ging kilom te huna lamnei pau le lom te pan pu pala ingai heding da gele min som nga in western music huna power hits cd apan supply ngai hedinga da kwale min som in hindi lem chin la head story to apan ingai hedinga da kwale min som ni in nasung langgi manipuri lem chin la ingai hedinga da kwale kim in vivid bartium dinga da som in jingjang jingkal hun se khan hazo hedinga hi FM megahertz dale khat point ya ki pana hongki pongya akas pani chu chanpur hi twin danga hongin to ki tonin zamon kimle lom tia pan pathian phanala simte kampawa ingai heding

Akaswani Jojanpur Dunita Kati nga paite program huna ingai theu hiaitan ahi jingjang jingsang paite program daguk le minit som thum huna latual leng tizi lian valtil aloma panin ngai na inei non ding tuindak daguk hongging ding ahi tak to hunu be non ta munchia ngai khitu tingting navekun nitaklam hunzat nuam mangpha

zandar kan rinmar program elo tanok ta he he akashvani churchanpur fm zale pakhat point pelen thoka win class su mar program ane ole voizanti ngai program lo ngai hlatu hai ninga ni zanting tha le voizanti ngai huna hlatuleng laramlin sungte le rule hai nen sakhai ngai tlangai ta chin akashvani churchanpur station a in thakin spot ai hungin tlabok dinga ne tali lo disal nyai bandua hai ole tuhin ai hun masati nga ai hlangai tla ka masatak na adingin mangei parte ti hla lalramlin sungte le rule hai nan sak lo hai ngai tlangai ti

0: HIV, AIDS, STI, hepatitis A and B, TB, other bloodborne and airborne viruses, ve abailame. Ne le cha phata a ne lo na na natam ta ahlun sa in ve si na ahlun sa e. Kham na thei lo ne val overdose ji a kho helowa na le thi na chan ge ahlun sa e. Sum le pai ha sat na to na a absent jing le ki hai sa ai lo le bat ho na ho ahlun sa in a hi in sung le society su boina nu pahin khu ano mo sa in ji le cha ki khen na asu sa in nau chaga pun na a hin mi ta san lo na min sit na mi ho vet dana asu sa e lungthim boina ngol na asu sa in a hi danin aza da a chon na gu chat na tul tha na zo se na kham na thei zo kina na sungkula na asu sa e kham na thei a pat khangdong hon i ikiven bi thei na diu chom cha se u te khangdong hon kanum poi ti thu cheng hi hang san ta iman ngam dingu a hi loi le pai to kivop di a hi a hin la thil phalo wa kun kiven thiem ding a hi nanu le na pa thu job in nahin khu nom ta in mangin lang nanop nop bolin ahin la zule sa drugs zau sa hi in zule drugs ipiham ichana si ham ti hechenin khangdong na hi sungin mi ho veton the hi gun nahin khu amo pu nalin ta na ne ye ti hejingin kham na theya boina nei na hi le kingai si jing lovin nahin panpi di theiding ngo ho le counselor ho ho pi ding za cha hi in achai na ding in kham na thei bol hi in na bol te te ding le kap tho hi in achang ne thon na kap te te ding le mi to ki kap na man cha syringe hiu pachom lo hal na ki kop hi in ki kap na man cha na ki kop te te diu le blitz in su thing masa in a hin la hi chi hi 100% safe a hi pui india sunga hin mi him 1.2 billion la 54% hi khangdong kumsom ni le li noi a hi khangdong ho hi zinga igam sung le inam sung wai poding hi ve hizi chun mopu nalin ta inayuvin ahi
1: abanin ngayo hite janglal khong sai na sa sekit tapunge kalung sit na tila ngai zamu hite

0: tuina bana vok khoi dan to ki sai zamin thang to holim na ingai khiding holim pi tu ngai biak lon ingai dingo
1: akashvani chochanpur fm megahertz zale khat point japan hongki puang khia ahi tuni in mi tam pi ten anahi u vok khoya nek jon na to ki sai ya miku kal le felma ama pathang to avok khoidan to ki sai holim pi leng ichi ahi ama leng tun ka kyang holim pi thei ti na oma ki pa hwai isa hi ahi le pathang ama sapenin akashvani chochanpur apan chibai a
2: o le chibai chibai
1: ahi le nga he tu tien achyang sema ahon the na ding in nang le nang na hong ki pulak diam
2: e ki pulak the e kamin to nei le jam min thang hi a ki mission compound na e ni dang pe ka pata kopian na khwa hi a wa pata so pina teng kai ta kum som guk wal teng kai ta e ji kane ya ta guk kane ya tu na mission compound na low ball to gan khoyena ka khosalela dia kena vok lampang a e kong ki hei thaka tu na vok lampang ka khoyna hai kum guk khongai ta vok lampang a e lunglu thwai ka sakria kina tu nin ke pa hwai ka sa ya chu midang ke nga gen son the dia gom ja kina e ka ke pa ga hi
1: pa wai ma ma a hi le bang chik kum khong ina hai vok khoi non pana
2: ka thei da ni na sang ni le som le nga lak vela vok pi ni ka nei u wai kha yu che kon khoi tu le a khen che lung kya khwai pi pi na hongoma hima ale kon khoi te te le to pina anu khong ni le uchi dai na gong lo ching au chi dan a pi kala be be a kala pi khong mi a khong kala be au chi dan na kon khoi le tu na pi a pi guk to atal zap thei khat ka khoi au chi dan wai boy pi a om khai tu a ke ya te le huk cha nga ba thi zel khat atal rian sim khat ka nei
1: ai le mo e gan vul gan khoi chi tuam tuam ak vul vatot vul bong khong gan vul tuam tuam te la ka hai vok bangja kan lung lu ta vok khoi
2: vok khoi kha e training in la ka kwa na hi le le chi lom lo wa atung na ka lung lut ke hi ma le ato pa bong le ka ne ya ak le vatot le ka ne ya hi le le vok kha aman anu man hung tamin huai cha in sung kha dai khum hi zia kina e ya kha chi the gi ge bong kho ngai le kha hun chang kha ma nga mangutin e hwa ja ka vok kha e ya hi gi ge adam ke ale thutwa

0: Akaswani Chuchanpur doin da gyatle minute so ma hongin to kitonin a life story program huna khansiam to holimna khansiam le man ngai nim holimna khum tha ka ki kha khyang na ma sapen ding in ingai heding
1: Akaswani Chuchanpur FM zale khat point ni me kahar chapan ahi ole tutung life story hun si a pasiam to holimna inai dinga aman ahin khothosim ahin khwa anazat dan le anek zon na itiyam insungai kaina to kisai alung sima ombang bang hongen dia hi inangai dingu ama sapeni na pasiam ki namin na om na le nang kon hosak na to kisai in no hongen pandinga kuchina aban banina nang hoina sak bang bang na hin khotho sim no hongen di a
2: kei mine le khan siamai pial sona teng kei wa nindang line thalona pan thalona kana teng wa ga line mai te galin ti mai ni in kana taiwa mual nuwa panin ya kong khosawa kum khat mual nuwa pana hong taiin pialson kong tungwa pialson apanin mission compound a kum khat ka batengwa hoi zain kong kik sukwa pialson a kum som ni wal teng kai taw pialson a ni dang lain phalo na khong kana khosawa sing khong a tin gam la khong a gam gya kin ti na kau nau pasal li ka yu wa kau nau honun singa tin gam lakho ka gi agwa tong kam tang ko cha kho sai na nek jong ka yu chi dan
1: he lama na hong lam ka lam ka kho janga na hong tai su nu na mun tom tom na ting kha wa mo wai kha tun to nam nam mun le lu kha person hin chen tu in kwan bang sa khom na pha wa bang chi na bang chi kho sa kwa
2: ko in ko na hi le to le le la katate lie hiwa kaunu pato nguk kayu che kho sain to apial sana me khong zo kin hosa tawin singat khong lom te pan sarin singat khong kalawa singat khong ka zo len lelo nidang la ya chu thano na hosa la chu kau na wonwa ngam wa gin che sa khong ping ngal khong sa zuk khong kap mo

0: kitua September October kha khongin kilahi et sangna dingin bu vai mi badam bekan tangmai manta mai beloi chi te hitang piu hi ani na dingina phalbia hai chi ichin te rabi crops kichi hi yai hai chi te phalbi ki pathun October November kha velin kiching pana March April kha khongin kilahi phalbia chin hai chi khen khatte ankam beto hawai alu ziklum le pak bok te ahiu hi hai chi chin na dinga poimo thei tua khen khatte igen hom ding hai chi chin na dingin leilet kalkol masak ngai masahi leisuk kol na dingin tupia to kol kul hi lo i kalkol chiangin lein wailama le hoi te atung lama hongoma leisunga hui lu theya lohing te zungin hui adik dingu kining ching a hai chi ten ngeiwa khangwa aga leng hoi ma ma uthi tua phet lowin hai chi te azungun lei nuaya lu thewa kip u du hi wai lowin lowi kal hoi le lo pa le hat lowa le hoi ki hom ru alu hi le kal zo a hi chiangin hai chi ki hia a ahien ki tu tho hi hai chi hyak chianga thei ding poimo ma ma khat a hi le le nuai athuk lua hiam adai lua hiama hyak lo ding ahun ding chat thei kul ma ma he aki kalu kinai lua hi hiam ki gamla lua hiam chi leng thei poimo ma ma he hai chi him him tung kha ahong thak chianga ki tu te hoi nuam se ki chi hi hai chi ahong po hyak chiang wa pat lo pa le thil dang adep mang thei di te apan ven bit kula akim le kyangu ho siang tho ngai hi tui le le hoi na apoimo bang zelwa kining ching taka pya ka yu hi et sang na dingin ankam chin ding dan i ending ama sa penin ankam chin na ding mun hoi taka kal nem dim dem phot nga ya hwai hit siangin le hoi na dingin bonge khiam voke khiam to alei hel tua ding a hi wai zo chianga achi the ding ano hong po chianga bo hen ding hia yin akinai luat ding veng dinga tui le le hoi awang ki ma pyak zel ding hi lo pa dang te ho hyak ding hi chi banga ankam iat kolin tu aga hoi tak hong piang ding hi wai bana pak bok ziklum le alu te leng achin na ding munu suk kol ma sak phot nga ya ano suan ahi tang pizya kun nisa dal ding bang bol sak ngai hi wai bana hiai bang hai tin tui tam lua poimo lo wa le hoi bel poimo ma ma u hi hi chi bang in i hai chi chin hiem pe thanwam tak le tha zo takin en kol leng i hai tia pan ga ki pa wai tak le lim tak mu the a hi atang pi in igam zo don lam hi in phai jang hi le hai chi chin na ding in le hoi le et la wai ma ma a hai hai chi hoi le tam ahong pian hiak the na ding in ei ma ma in pan ilak a isep kul hi wai zia kin mun le gam ne hem pe uten hai chi chin i ha bol jok sem ding u iking en hi igam gam dang le mun danga kinga lowin ei le ei ki to del som chiat ding in iking en in ikiza sakahi yai program na ngai khaten tua ki panin hai chi chin lam nak pi takin ipua thak dingu chi iking yenin iki chial hi ka ki pa
1: tua ingai hyak tak hai chi te rabi crops le kharif crops ki chi te a heu he izak bangina eima huang sung chia ta ahun hunina tua banga hai chi hong ki gen te zwanin kem hoi peuleng me chidam hoai me khagi ke ding hi in sung kem nu te na ihun ol te a tua bang hi som cha leng i me le na man a sum tam pi pi sen te bang le hong kiam sot ma ma ding ina gin ta khoi hi ole abana e lam kami te na i du ma ma o zong ta chin din dan to ki sai ngai he non ding hi
2: dunia i tu piu zong ta chin dan ti a he zong ta i chi chiang in tropical

0: thu hiam ahi kele atui beya kanin kime sakhi in kwan khatin zong ta kungsom bang nei zole in kwan pum pi hoi takin wa zo ding hi kum tening manipur government noya yongchak plantation festival me khatengin zatin om hi atop na dingin zong ta man phaddan in kwan kingak na dependable na tham aching bana sum dong miti adia kiwak na tham ching ahidan kimuhi anek bangleng zong ta du ti adia zong ta to nek si si ki thaman ma ma hin ki the hi
1: zong ta ichi atam zute na idu vek dinguna ginta khwai hi phal bisunga om hai ga ahi a du ma ma hi dingu a nipi sung ai kele kum khoto na a om hun lo na to ma ne gi ke the di dan lampi zong te te na khen khat te ina huan min sa bang ai kele khen khat te na asial bang ina ikem u he to a hi manina me lim le me man pha an kam lim sak tu tu eile e ma ki chin leng

ma ma hi ding a nipi sung ai ke le kum khoto na a om hun lo na to ma ne gi ke the di dan lampi song te te na khen khat te ina huan min sa bang ai ke le khen khat te na asial bang ina ikem u he to a hi manina me lim le me man pha an kam lim sak tu tu e le e ma ki chin leng akol avai ti a ki pana le son lo a ne khamai ding hi mi tunga kinga lawina eima hema din hiak somchiat ni mo puak na inei ve ko hi ngai hitu ten.